Con chapa dimba season ya gatano ni so kereretie Ritalire mpeta vetano siya movira yekeka isigon gora ni siya vorori Nego utambura na kumulika Taranda siya mbeombede maturari Dikere liyava Final siya chapa dimba agetaro kia eastern Sio kete musiego eto embu Eni Kivarore kia embu moi stadium Deva angeto kageto kungwe limona siya to vita vetano li siya chapa dimba season ya gatano Nego menye mengi mege chapa dimba Teka gotoa mudanya muvango leo gotoa muadhi Vina sara ngiligita ainya Wabumuna Vangori wa menoko time Zake ndangine geta emosi ya kevuai Tusemanya kibaroliki ya Embu Moi Stadium Nundu wa Chapa Dimba na Safaricom

Sasa ile siku kina kuramba, una option bana sasa bibi number one. Ure wa neglect ile 2 years na wakio choka okoro ni keura agotethia. Mandume. Yes, ni